kimoy Youssou Ndour andak waye towade Dakar si walo Samba Seck bo walo nak moko woyon te Samba Seck bo walo ak Pape Serigne Seck dagana ño bokk bay ay walo walo la no ñoñu mbokki nak ñing may xamal ni nak li ñu amone ci waxtu wi nak jeexna li mo doon seen émission musique dembu ñingi gëreem ñepp togon di ñu deglu soppé xarit yek am di jamm yek dekkando yeen ñepp ak taxman yi daw bir Dakar ak fo meene ci Sénégal ci di ñu bëgg rek ñun tam bëgg nañ leen sa suné Marie Claire Sen nak la andalon ci machine bi ci micro bi seen xarit Baye Mbaye Diop ma leen di jox dox tagi ci benen émission musique dembu fi ci RSI Radio Sénégal International mbokk yi jamm ak jamm benen yoon jëlé leen jëf ci déglu bi

0: xadem ba danaka te danaka tegal fanweer yi a minute xibaar yi ci wolof ulaykan nuy na la
1: ma ngi lay fay aronon
0: la ci gëna fuus ministre industrie ak commerce xamlé ay mesures ñeel walu ko alliance bi fi ci radio sénégal
1: waaw ay dogal yi nga xamé ni danaka dinañ ko dal dinaka jël lepp dal di tënku nak ci xex li nga xamé ni am moy dundugo cher gi mom jëwrin bi mu dal di ci aduna ke niki demb ci émission en vérité jamono jojé nak ci di nganadu ma nga faré nak ci département bu kébémé fofé askan wi fim nek ni nak rap libérafé ñu dal dina ko def ndax nak li nga xamé ni mom moy ndox ak nak électricité waxi nopi nak walum paj mi fim nek ni dafa dal dina ko tagatembe fofé ndax nak baskan wi jamono ji nak ñom ñangay ëpp ngelawal pex bëgg nak mu tuké ci état bi ndax nak japp ndal dal di tuké fofé dafa fekk nak ñom rek tabuñu ci goute gini mel ndax nak budé ñom buki mo len dal di mat mu melni xaj dal dina mbaw ñi nga xamé ni ño faré ci sud ba santé ba mandiak ak jemberang jamono ji ñom ñangay dal nak dundu ciono tax ba jigen ñi dal di len solo robbu avocat ñom ni ñu dal di nak bëgg jamono ji moy dal jexital dal di am ci jafé jafé ñi dal di nak dundu tek ci nak di sakku dal ay financement yi nga xamé ni dal dina dal di nak tax lepp lu jëm ci seen yëngouté gëna jëm kanam ci walum kom
0: ali ci yene kay mansour ba gëstu bus bi nak ci walu kom jafé jafé dundu ci diwanu djorbel dan ci and ke salimata gey tagat ya xam benoît badiane li ponk yi kon mbokk yi bo len taxelu tout ñu di kër ci faram fa
2: Kibar, yi jambar bu mu wër
3: te wu Arona Diouf
0: gox ni job ci machine bi comme ñu ko waxe rek ci bop xibaari Oulay ministre industrie ak commerce xamlé demb ak arrêté ministériel bi nga xamantene daan ko fi indi ngir bloquer ay ñeuk yi nga xamantene sétna lool ci walu ko luyas
1: waaw dafa fekk nak askan bi di dund ci ono jëm ci walum nak luyas gogé tax nak ba jamono

jaay gawlo mbax sa fass ibrahima fall mbax alelo yalla la xana xamone li gëna am solo moy nga bax wala nga juddu walé ko serigne du ko jëf ci yow muy mbax wala fonk sa wajur tey sa borom kër bu baaxa baax fonk sa wajur rawatine nak borom kër ibrahima fall borom kër dang kay fonk dang kay jox cër tayit yaay rawatine yaay yaay nak mom kulum bu juroom ñenti wër koku amo payam lo gor gorul ci mom rek doyul bo amul loko jox sax tey ko di waxtaan ak mom diko neexal xol bari seddu gi mu nok sen jeerign ngir ëlëk bo amé doom xala yoy ñolay tontul ay jabo tay duma ko teggi fi ci radio senegal buma joggé fofu bal ma ñew ci aditu fatou giwal diouf bu cheikh modou karam mbacké no reene mom cheikh modou karam mbacké no reene

0: jot lo wax ci aduna nga ni
1: aduna du ger tay du ger nan ko so ale
0: ak tegal fofu ma deg ko may lacc
1: ana mo ni jay
0: mana ne tok kuy bayam.

ay ci Ibrahima Fall waxon na la ko def na ko dama lay may doublure ay ci anani nek bitim rew ñi France ñi ñi fu nek ci Europe bi yene mom li jël len ay ci déjà muy bir ci 2026 mom lay wajal mom Youssou Ibrahima Morse bu nice mi ngi ni

0: mané ko ci mbay ma jaga may sa jor borom ala bi ci gawat ba ca dimba nga ak mbegelem ga ba ca dimba mbegelem ga ibrahima yeek say ma tag sama bop
1: iyou sofa
0: ke way ma ngi sama

0: ay ci ñu mëne kon nak papa Diouf et la génération consciente Morsa bu nice muy way guerre yaaka na ni loolu amna solo mbokk yi ba tay ni na ko duma ko tegg ben yoon ndax ay ci baal ma jël loolu mbokk mi allo
1: dom bay
0: allo wi elage
1: ma lay bëgge ci loone
0: naka mbir yi
1: sante yalla ñu ngi am contante de
0: non ma la gëna bekk mo frère ma la gëna bekk
1: way li ngay tek neex na way ma ngi koy jox ñepp rek
0: deed way
1: diko jox sama waji di ma waxtaanal mor mbay sama xarit bu baax allo
0: way elage ma ngi lay dégg bu baax
1: mané ma ngi koy bëggé sama xarit bi nekk sama nekk di ma waxtaanal mor mbay
0: ah mor mbay koku sama doomu baay la koku ñoo koku ñun ñepp bokk bon
1: ñepp ay doomu baay ñepp baax way di len ko jox ñam ñepp
0: ndaysan dégg loolu alhaji dama la bëgg ndax da nga baax
1: rek jox na la ko
0: alhaji
1: ha
0: da nga baax ndax dama la bëgg da nga baax
1: yalla dogal lool ñaar ñu baax ñoo mëna and
0: ndaysan déggal loolu
1: yalla du boole ñaar ñu mënta and mu
0: déggal loolu déggal
1: yalla yalla doli jamm
0: jërëjëf mbay da nga gën yalla sa jamm yagg
1: ku yëngatu ci RTS rek ma ngi lay bëggé di la ñaanal jamm
0: ah jërëjëf way contane nañ ci yow bu baax
1: ñaanal wa ndun yëpp auditeur yi nak mom monuma lim damay joom rek ma ngi leen di jox ñum ñëpp
0: wa bo limé joom
1: wa nga may ma sama aawo be nak sama assou mbay
0: ba no après morceau bi mom moy ñew ki bi jeri ngone ma samba bi après morceau wali bi moy ñew

0: yàlla dolli jàmm ñu ànd ak jàmm waay jërëjëf waay.
1: Jërëjëf Elhaj, kontaan naa ci yow Mbaye. Aïcha maa ngi koy jaajëfal ba après Waly Ba Lago Seck foog ma ñëw ci Jerry Ngone Ma Samba. Aïcha sant yàlla Waly Ba Lago Seck. Seck Maria Sine Maria Sine may sa biige maar. Alhaji John Seck sa baay. Aïcha Ibrahima boo yeewoo dara jot la santal yàlla. Yes. Waly Seck mi nga tëggaatee maa sant yàlla bii mi ngi yëngal réew mi. Man mii maa ko wax. Aïcha mbokk mi allo.
2: Maaleykum.
1: Maaleykum salaam.
2: Bonjour.
1: Oui na nga def waay.
2: Aïcha Yamba.
1: Waa maa ngi sant yàlla bu baax.
2: Maa ngi kontaan ci émission bi.
1: Maa la gën a bég na nga def.
2: Sant yàlla bu baax.
1: Jaajëf maa ngi lay ziar waay tur bi.
2: Dama def tur
1: nag. Ah da nga koy leb waa leb waa Aïcha leb naa ko.
2: Walaay kontaan naa ci bu baax.
1: Non maa la gën a bég mon frère.
2: Walaay walaay.
1: Ndeysaan da ngaa baax.
2: Walaay yaa ngi la baax foofu.
1: Nit di def lu baax nga wax ko du wàññi dara ci sa mbaax ndax da lay yokk.
2: Walaay walaay kontaan naa ci yow bu baax a baax.
1: Jërëjëf tey looy añee.
2: Tey.
1: Waaw.
2: Ah damay xaar école mu gën a lay rek.
1: Ah.
2: Damay xool gën a lay rek nga mañ a ko incha allah.
1: Ah d' accord kon jeex na kon yàlla na yàlla def jàmm waay ak taw feex.
2: Waaw waaw nuyul moo Adjane Yolande Ndiaye.
1: Ah may nuyu la Yolande Ndiaye.
2: Walaay kontaan naa ci bu baax.
1: Waaw incha allah dinaa ko ko wax bu neexee yàlla ma nga ca biir fële. Jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax waay.
2: Aïcha
1: merci beaucoup maa ngi koy bégee bu baax waay Aïcha.

ay ci ñu ñor mu nekkon ak wari balago sek ma sante yalla en live ni na ko nak duma ko teggi ben yoon dox beggel len rek kama ñor yene gi ci radio bu mag bi la radio ma cheikh ibrahim elage mbay ndoun amna lu ma ñaanon ay ci ay de samba ba nga ko jëlal

0: Pulaarmi tonga non ɗo e RSI en jetti to banggue karallagal sokhna Thiaba Seck e wondude Ibrahima Fall chaine national adja Marie Claire Sen e wondude Seni Diop e yessande ko guide moon sel moon Elhaj Oumar Barkabal Adimen e kabaruji ko waktuji nayyi toon to chaine national Halirde Guendiyankore Doola Sénégal ɓoyata ko Sali Sarr kanko arata e ɗemgal sereer naafi o Sali
1: jokka njal a paax Oumar Barkabal no yegnitke dawni togo nana pulaane simna fop garka fanun no yegnitke jegna yonten fa Thiaba Dieme ta yonten fa Ibrahima Fall na national Marie Claire Sen Seni Diop centre de modulation Ousmane Diop i edit kandek fo kaba fe sahli Senegal fe andonay kata supita nyaat yamo det lo hangan no keta jeg ina temet fujil ona betika jego gan da koy kata fudor bono dik ka donna betu dik kene yit arefti andonay o jegole kata wanyox da koy ke andonay ten defu kena suteli tare fakan ne kata new lol no khaple ke khalis fe na bekel no khachala ndax a new kene koy dap ne andonay kata inel to tabakandel no ko hotna no jeg fa siwan no hi 2026 o ten waralu kene fop i madgarek no ke andonay ten xelu sax le Senegal taref koy sax la andonay sax hotto ngana 2024 bu fandik khasa khamayu ka danje khatikan na mojabat koy sax ke xolna o jeg fa siwan kene koy aref no falay xey ke refna Ababacar Gaye ta anite dal ke refna khatiala ndaxe ke na bekel ten abakandel no pinke arefa ka andonay ka ta wanyox lol kam sax le Senegal I mbaftanga maga rek ilay kano malne ke andonay o den nasayto xa njiri ño jajalwe den koy anitay dal no haple ke a jegam bod calel na dem parno bi no nyal xarben dik foleng bono nyal xarben dik fo tadik no golong ke nagari da taref octobre taref koy ti andonay sax a jega haqeta xa mbinambi kelten neno fet na talata fe kel fa fe andonay ten doxne ke hotne no calel ke ten koy refa xa andonay ten naxet ka ten fo malkene taref Aline Dieng fe andonay sax no xaple ke anitaye wene defna malne na sayto xa njirign no jajalwe ande fa andonay a jega ma dande fa no jajalwe ngira njoktora fa den no ke andonay ten defu ke refna qijanaq den da yitam bokata ke dambar no bi malne ni sax no xaple ke anitaye e dal mof njoktor are fa ka andonay jege da yit a jega da plakas ka andonay o den defu andonay ka da nduk ke xotna no calel den to taref koy ka andonay hange den xene refna Aline Dieng oten laytun meke na salam Senegal i mbaftanga maga rek indet ka me refna na fu njuñ koy a jega ndimle na andonay oten ware o fiyan we defna fa falwe xoxox we fo gaynak we wene koy ande fo andonay no xaple ke ke waral na kene ten defu dal mojo dimle adela mo jabat koy we xabay dena nda wen na ciñ taref koy ti andonay sax javdat gandero fa andonay ka fadna cuni xarba xay fo bet foleng no basil den defu andonay o den nanda katen taref na funjun kebe kenete na khalis op koy akupa milliard ta dik ka donna million temet dik na khalis in imbaftanga me refna na funjun han indet me refna na kasa faga koy rewe ngenti na sancha ba manjak fa jembereng den koy no haple ka anitay edal mene dangen na atetale fa karale yo be men den koy dande fo andone ke dala chaten defu dala mojo yonel no ke hotno chalel den taref ci gorik ke da supta da anite dal maga njur nyonga amayama nda koy ayonale o ten defu ke yokitna dalet na xabay matne Senegal ngir dal dandim dimle ida den nda yit angeman ke andone ten defu akala le baftina usuy aref sancha ba manjak kene fop afogano ke andonay ten natakha bo kerefna chalel den aref ka suktokhna me refna na sancha ba manjak fa jambereng yaga ofogole ke kere du yegnit ke andonay ten jegum kawa uma o dalandanun nuñu xol tare du Sali Sarr um joka njalo xikan noy ten defu Thiaba Dieme dam inano chalel keno machina yonuten fa Ibrahima Fall Marie Claire Sen Seni Diop centre de modulation Ousmane Diop um joka njal fop yaga xamassanun fa se kumane tagarib no yegnit ke tajeg na balant fogole jam fanun
2: wayde Sali Sarr sumtide bi arab jama ngob sen fi mabundu wadu sufra mafte po musa men dim madaba sante gi mornyo makke tula mte dim bujuma fcha tita radio Senegal international ay mabinyo nyal che wewi giya turna ina alama ma kod mabingi nyantu mo bagage ya yati bininu gel mangi gi mohul nyang jodi toti per we madu biget nanya kingete mohul nyang kema ki gina lam fana gel mayor nang hirti gi hima do tinga fana fak toti per gi bi mohul nyamo be mangoy biget nanya lam kimbo njalo njalo kimbe bebe tananya o mahun yaki kingete ngod makod mangi tingetel mo gepuma bare mbok jahi maginan gi mohul nyang nyobdani wetinga ki gi hunya kigi tektirna samin dibingin agima hunya gege beka yatinu kudmangi gima hunya biti nyati kuda agima ndi we gima umor nya yanta hajima gima hunya ma ngul ma hunya ma fitu ngur biatama hunte din senegal ma we madu ba bi dibo nya bo france syndical gimba ya binan cheta di binyang ba ma hunya ba bagi biatama beg maget nanya bi ga ngadning brehning chief ndongi glenji min sibing foda tatana glenji min sibi ngi kabi abdinding october ma binyang mantobo we gitinganam fana ba ma gibi gima hunya besog frenginde ngul famba mombo ginya samendi ba mada gibi mohurnya rengendi ngi ministre mohurnya he mahi minya fendeng ni batum bo gatham tedi senegal ma jalon jalmo biget nanya babo mbokki bi mohurnya mo ndi binya macet mo bidat ba mada gibi mohurnya rese chief asukoti na porn mohurnya bapte ngarandi ko karange de yale nin jaloy binya ma ngin mo sante ngin binya bo alunjeng e maginya kada fi mbul famba get nanya lama kimbo jalon jal kimbe bigige bi mo hunya bangbande bande gi mo hunya mak ba santio ngi hina ala men senegal ma gi mo hunya mak ba janga ba nyana jalu bi tambe apport ngi mo hunya mom mes ma bi mes nyob ko bir sant ngi ala men senegal ma bi dan sim de barge ma do bitonam bi ta hina ala men senegal ma de glipti yang wamu aw mo bapti ngi gasam ba ma fana fo ina ala men senegal mo wil gi ba gi mo hunya mak ba santio am nyung bam ndi be antuma hachuma kud mo hunya mak ngi yo nya bi nyang gi mo hunya chimba ma mutiptan ba bi nyang ma nyabo bourse nguntuma bi alwi funjun gobele bektu ndi ngin mo gel magi gi mo hunya ka tenga ba ma samende ba ma dadang gi mo hunya mo mbamba ki mbama mu fitan ban jarbi tambe ba ba ma bitenge tamma ngi bu kol mo hunya mo be magi ngi jahi mbama hunya bi nyaagi hedna ba ba ki mbama anda mu fi tan ba bi gedna nya hedna fu njun ma sungon ku di gili ci min nga fatchi mo hunya ke ngiti gi kut kut kamba kut madu bi changa hol ni hedma wento ma dani sungon miliar kabita tana million kemiksi bi amo barak nak bel ma web gi akasa hed do gi afika sama ko bele chama bi nyabo kasa bi nin ma bi mo hunya be ko gi sancha bambo man jago ko bele ngi bi gi chambereng be ko gi bi mo hunya ben sage samen bi ante ba awdam bu mo hunya wew bu gi hedna sam bu mara gi bi mo hunya ben danga bangi sin wongo kol kol mo hunya bum fonti gi we ma du fana be fagnan nya be sagnan hati de samen di na lam senegal ma fana danga ba aw mo hunya ma gi ke mab gadni hedma gom mab gadni hedna o man tingana bu mara ke ga mix mixina ang bi kamadan bi tan ko mbama yuma ngalage madu biget nanya ina lam senegal ma samin di bigi mo hunya bendang bangi sin sin ma hur nyaw nyante baw dam bamba bar mboya yasin to ma hur nyawew fanan dinga fana ba ma fana kamana mixi gi mo hur nya ngak ko gadi hin musu tin jango mo gondin ja chalni ngin mo sin ma fana nyante titi usuy tas me sancha bam bo man jago ma hit ma fana be fana samin di bendang bangi bima o man tingani be mada yanta o dambo ab meema ngi kontil ma hur nya ngak ko gadi hit ma go mba man jal we tambe a por ngi mixi gi ma biere bi chamang sin fumo ndo dus chaba sek jemi ngi mari claire sen ngi nyang ba be ko tebi gladma bo lu bon jang torom sentiment do biamba ma segu njama en jot ki nang nyaay mo hur nyaay me gi biamban o medde ma bi nyabo khadi sisi
3: Wede Seku Mane, salam alaikum badi maninkona kamwe lalu mbad nala kibar di oto filatitan radio Senegal ate kibar folo dorong hankabi memu manso kundala kodoti memu ala budjeti hankabi budget de trajectoire wala niti kodron kok birin kodolo ta ya londi silo minna nyanta mindo kula nsafono le bi manso kundawe wila tala ka falin ka sila dota ayatina dorong kabe bola croissance inisialo miyalanko wa folo tala nung 5,0 tena dron ko biya ba tambila rek ka fu katafo 2,7% ku lo meyalon kan kabi ate ning alfa ni tani ko ka fako dron ko biti loto dron ko mo fenet mi yanan ko be falin jamal kamalna man sa kunda la fanato ti katun ko bi man sa kunda ka min soto wole ka min depanso min ki wole siata aka min soto aka min bulala jibo kono kulo mi yanan ko investisseur la fanato ti dron ko te kele ku di mati ate kele ku se worinti katun ko e be sila la han ka bi ka ku kamanan to wala fananka ke la kodota ka dundi min mu ate loi de finance rectif fikati foti 2026 wucho kono kayte nonko memu hankabi ku kutoti ka kamana gouvernement la fanatoti bi fo o gouvernement yala dépense taki tala kende ke nen balu raftay ñong no ñamin senegal banko kan et na dronko bi man sa kunda be hankabi kelo kan kende ke fo min satina sa fon londi no ñama mo fula siwna memu balu la fanatoti mbadi manin ko na kamela lu memu do hankabi syndicaliste sur le front syndical pour la défense des travailleurs mimu ate grewol fanato tidron ko yitande ko bitil monni kiling aning til monni saba octobre karo kono dron ko be greve generale ke la mimu ate docteur la fanato ti kato yini ngel ko dron ko wato wati ninin ka man sakunda ka char dron ko abuka bank laftala nyami wuta kila atna dron ko bile organisation laftale sama talato ini ministre aussi e kacame mo ministre du travail ti atani syndicaliste solo min diam teto yalla bi ate Aliou Dieng ate mo membre ti commission technique ko ronkan kabi wato wato ni e bureau landi don ko ne man sakunda nyum man sakunda wa sila do wal yatana bi saif be mobiliser tele don ko fo abe ibite dan kunama e la kirro tro fo te dan kunama folo amalo ba ko jubbe kane bari don ko lefta min don ko man sakunda san jang inabe min ke kan don ko puitel kumbo kwa jare doron ko katun ko lefta dialogo ke nyamendo mimu kacati wole man sotono ini travailleur tema Aliou Dieng yofo atebi ano be mbadi manin ko nakamula ni mbototo doron kan kabi ngata ate kasa muso milyalon ko ibe sanchaba manjak ani jembere ate milyalon kan kabi katara u kata jiolo kono dron ko ka la produlta domo fonta ka kati wulo kono wala fanan jio kono e ka transformation ke mi produit local ti biti loto dron ko ibe kol yala kono katun ko mi musiloti bo wala kumbo kan ka wa basilo lo malla fi wala e molon lefta wala silo lo wala yatene kita kilinti ka lemba ka wuri masa nda e mako sile kendo to barbitu min fana mu ko fananti abela su banko fana do mo ka nyamin to kulo mi yalan ko harkabi ay nas jamala ki jeto mbadi mandin kol ngata ate bambali sadio mane min siata milliard tanin kilin kontoti ay wolata han kabi ka londi donc kan do mo fono casamance do mo fon ta ke take transformer di kata ka ke fenti mi yalan ko ase bena fanu adun ase woyno nyamin to dunia be konoti mobe se futana nemo mo nyamin to centre bayol ta kayele bamba aldin kirato anin seju tema o yatna doron ko bitilo to sewo ketaje to katon ko kunun ko lal yaje ko bere folo ta ka loje to president de l'assemblée Ousmane Sonko ta taje to anin gouvernement dol katar serif serigne gey job mi yalan ko atelbe hankabi industrie lo ko kunna fota taje to doron ko kaber folo da sadio mane sewota ay nyina karfa bambale diurma al ngala mon dafa
4: bambala bambala wujibi da dum de je ta kongo la jani je ta pojile
3: to nyati ko don kan kabi mobile dentala casamance bele dentala tele tamu nyoti nga nyomu tanu message lo miyalan ko ate sadio mane yoro fo casamance diun bewutuma don ko badi manni ko nakamelal fonnin kelo ala buña felenti sadio mane nyina sika di ala wutuma don ko momo yele cv ta ya prepare na o deposer wato si don ko ya deposer barahan aya fanya min to fanan karam be tiatale anin kudo katun ko ni man londo dosu te man karam fanan soto don ko ku kulo mi yalon ko dron ka kemari batandi na wole yatina karam fani na faso to bakin kali amela minfo otuma dron ko badi manni ko na kam welalu al boy bakilim fakilin ale nyi muta atelta ma bunyati ala barakanal badi ma khadi sise wole kibaro di ala chabasek jeme wole be yati han ka bi technicola fanato ti seni jopole be national ani marikle sen almanti nyanku na kairala zo kasumay
5: Soumaye Keb Khady Cissé Ndiomoudé Safou mi kam ni ka jantene radio Sénégal Amédé Machiné Homme Tchaba Sek Djemé di Kopalo kam di chaîne nationale di Pop station régionale Samé di Moforme Pop notongal di Birjay Homme Sikori Sanou Mangé San Etat Sénégal ko are ko baye ko ne gumbro gumbro jatti dan won mangé ron warena o yokenal di Sikori nyaaro pour jatti di Eloua yati finance en mangé ko la ko la ko de l'Assemblée nationale yati 2026 finkel kone ba wonu mangé won ku ngolene ko fak man ku miké kan jamo du fang nan ko yumé di e badjo Sikori di Olal Sénégal global minière ke kankulo benya front syndical pour la défense yati koroka kone ko tutuk forum fano magi be mati e grève di fulenya fati octobre na fujeme baj kuna kono kabanandi ko njaber kuna kono kabanandi ku fegel kamaturo ko ko de nyes man ko faman ku ya nyore di amini saw ayo kan mi koroka ka jom bare kamenge ku sosof nan let ku mat let ku jaw man ku janten amini sanu mangé o amangé kin ankolo benya aliono ja na la ko nampopo di commission technique yati FSDT nane boko tankon nya baba jori ke ranu mangé wan ko la ko elob di gouvernement bare be jatte ko ranga basentil kamat ko lolob nang an agentini ritin ban pop ko to ko jatte fudi be matie kan si grève non ko mangé mi e wonkil man no ko jaw ko jantel mo kimi boko pop let ko jaw Nula bal di kapana kami funjunj kutontong echam Sikori kanum manjumi buko kumbala buka kupop bukan kanum manje kami di kagororo di ewanye di ekuro sinukun. Di e programme yang kula benya résilience agricole kamato wan ko mangmi man ko faman ko sofori di ko pour di fusukate no ko kami di urambaw si suka sami di karamba ka kamato ro bakaner ba fegiten ban kamenge ko je e fang man ko sofore di si département sono si bakir di kapana ko ke la kami funjunjo fam fang 6 milliards sono si fegir di 6 millions sono kan ko bakir kamato ro pan ko man ko sofori bako kami di silama di uramba di kapana kami kasa ko seka kami sanchaba manjak di jambera ko ne ko mamang man ko jonini urung man ko ngolen ko jasa haja so ko baja pop man ko ngol nak no men di ko ringali ban ko jeme e jawdi susuka sukila ban ko ne pop wan ko mi di eken na buka ko kami ko seka di ko nam di olala senegal man ko senil si jorang man ko ngolen ko jonen wan ko lebe nya produit locaux transformation des produits locaux kamate boko kanu manji ni ke kulo yolo ye fang ko ko de kan eta ti senegal man ko jonen uro nga wono manju wo pure o su sanca ba ma jak di pop ko joko bon ko ngolane ko sofori yo ko baje si joran man ko ngolane ko jumen su ko fo di pop ko baje wan ko mang mi kanja modi ko no men wan ko ngolane ko prendi o la ka woli nula baldi amini sa ayoken mi e wanye o arinye ring di kapana kami tambakunda nya nana aban mi di kajato rakukila ami shekhu Omar Ba di popo ko wanya ko la ko la ko di kumi ke be manje ko banjat ke puren wa mi di ola ka be ku je kanomen ko di popo butumbo ko ngolene ko nomen nya mo ke mi di kon di elob nang di departement de kumpentum amini sa o a janteni janten na robo panna fak mana acho ko panama njopop bo nangole ne asofor sikofo sikila di wono manjumi bukana pankungole kuki ku resil di wankolo banya assurance agricole wanjela komi kama njeno lo bane njomu de sal chabase ke jeme di kopalo kamidi simasina sunilo bulu ujukora ka jom sumte de mitendo matarfu na kafidi kasumai